Ya sabakhuluka ingoma mina ndakhulu siphiwa undi hamsangela phana onzuzo bathe angresi namuntu kodwa ke ngoze ngifike kampumelelo le pace ohamba ngayo nje ungayishintshi hamba ngayo kodwa uzofinyelele kampumelelo.

si bongo sa Bwana wangi tenga Gekazi zingane yi Yizibongo zami Wena baba wangi tenga Wena baba wangi tenga Baba zingane zingane zingane Baba ngabangi kolapha kuba ufa Baba wangi tenga ngegasi Ungibona ngihlabeleli ngoba ngathengwa ngegasi Ungibona ngimili ngoba ngathengwa ngegasi Ungibona ngihamba ngathengwa ngegasi Kodwa baba zingane zingane izibongo zami Zingane izibongo zami Zingane izibongo ngoba wena wangithenga ngegasi elini

0: akha umuzi wakhe busuphela bese kushayile bawuplastele bese beyawupenda and usanda kugali kushadelwa into ngaze sencane
1: ngosana ngale singumfelokazi ngalesi sikhathi uyabona nje ibhlungu kakhulu le ndaba nkosi yami kaSicebi ibhlungu ngempela.
0: Ya, kanti ke sithi nje engathi ke umndeni nabangani nehlobo nabantu ade bemthanda ade bethanda umculo wakhe.
1: Hey, unabalandeli, yazi indlela abakhala ngayo abantu ku social media. Unabalandeli futhi ngempela beqiniso ngumuntu obengawulaleli kakhulu maskandi. So I wouldn't know how they feel, but ngibonile nje ukuthi kubhlungu ngempela kubona omunye ngiyakhumbuluze wathi nje bagcina ukulahlekelwa kanje ku maskandi ngamhlazane kushona umgqumeni. So this was very personal for abantu abaningi ngosi yami so nje sithi abaduduzeke abalandeli bakhe umndeni wakhe konke nabangani nehlobo.
0: Kanti ke ubengeyedwa ke kule ngozi and then ke omunye odlulile igidangoma lakhe engisazama namanje ukuthola ke
1: ukuthatha
0: yes ukuphuthu bomchunu omunye ke nayo igidangoma lakhe naye ke odlulile emhlabeni kule ngozi sithi njengathi imndeni yombili ingaduduzeka ake sithi nje ukumhlonipha nganayo imicu yakhe emibili siqala ngale ethi ngixolele.

baphumule kahle ngicela nibadlale le ngoma ka Celine Dion at my heart will go on bacelela umama umsomi LA Center ngibonge bantu bami sizoyithola kanti ke sisasoqala ngayiphi ngale kahle ngiwe mhlaba sewakhila khumbule mlalelwe la ongasenzela kona ukuthi usitshele makhona umuntu omaziyo ozalwayo namhlanje ungasitshela ke ukuthi ubani lo ofuna ukumfushela u happy birthday kulesikhathi manje ngihleli nabantu labadlala imabuli Oh, siyam.

0: 1000 yomgunyathi mlaleli ngihlangabeze malibumbani ihora lesithathu sengiphathele lezi kanye nezinye sezigcwele.
1: Danke Mazimu, siyabonga sisebenzisane kahle. I don't think sisazofica.
0: Usebenze kahle kakhulu, ngisafica ngisafica nawe.
1: Ngimbona umthiya uyahlenyuka phela ngafunga ukuthi inyanga impela uyahlenyuka ngathi ngathi umbimithi kodwa ilogile ngiyabona impela ukuthi uzongena ngoreal start.
0: Useyafisa ke manje bese ngabe sengaphakathi.
1: Sengaphakathi.
0: Khona le nto emshisayo.
1: 28 minutes osele ngaphambi ukuthi angene umthiya. Thank you so much Mazim, siyabonga.
0: All right, sisho.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

bese ke siphindi ngoba okay 22 minutes osele before laba ke u 3 kulungile siphinde sibheke nalabantu kunohlobo lwabantu hey well madodo lidaleke ngenye indlela bathi ke ukuhamba ukubona kulungile yazi ukuthi ke kunohlobo lwabantu othi uyalibheka uthi uyalihogela ngamehlo omoya uthi uyalibuka uyalibukisisa uthi ubona uthi yabo izenzo zakalo asikho right Uba futhi nenhlizi ezibukhuni yini edala lokho ngathi I'm trying to figure out ngathi ngiyazama ukuthola ukuthi yini edala ukuthi umuntu abe nenhlizi ebukhuni kangaka Kona lesisho sithi ke izandla ziyagezana uyazi ukuthi ke ngisho you can stand far uzibona ukuthi omunye umuntu awumdingi angisho ukuthi ngithini kodwa nje mona lenqondo le nomoya lo ngekho right ukuthi yazi ukuthi ndimi yimi bono wabona usawula kulungile sikho lapho ngalabo ku 21 minutes osela before baka u 3 la emsakazweni wakho omphakathi community radio station uyazi ukuthi inhlelo zihamba 24/7 la emsakazweni wakho sifudla waya waya mfethu mongazulu umothindo mawufuna ukusithinta ngempela sibonile lapha ke ukuthi ke incingo zelakho lapha kokuhlupa lapha nalapha kodwa sithembe ke oza ukuthi bazofika bachofe izinto zihlangane zibe right lapha ku 0333423 9 7 0 noma ngilapha 0 3 3 3 4 2 2 3 9 1 noma ngilapha 0 6 2 3 1 5 1 9 8 6 sisizoyivala lezozo siyiqophe

ubona ngani ungalazaza? Phela uyibuni. Ungitshele nje ukuthi

0: kuyifiki lakho ngeno trouble no stress on 107.6 FM njalo ngolosibili 12 to 3.
1: Njalo ngolosibili, njalo ngolosibili. Okay, simame njalo nje sithi no trouble no stress. Silo nomoya mubi, silo nomoya ubuthongo. Kanti ke manje isikhathi lephana sithi nge 30 minutes lephana lishayele ihora lokuqala sesingena kuyona laphana ingosi yethu laphana ethi hashtag izindaba zabantu. Ngabe kwenzekelani ezweni sakhile? Ezweni lethu ke sakhile kunezinto ezikanje. Kunento ebizwa ngokuthi umjolo. Kunento ebizwa ngokuthi umshado. Kunento ebizwa ngokuthi esikhona ke manje nayayikhona futhi emandulo. Lento kamakhwapheni. Yabonake le 3 engiyibalayo. Umjolo, umshado, umakhwapheni. Sekwandile ukuthi le 3 ihambisane. Angisho ukuthi njalo, angisho ukuthi kuse kwamabomu, angisho ukuthi ngiyiqhuquzela. But sekwandile ukuthi le 3 ihambisane. Umjolo, umshado, umakhwapheni. Othumuthumuthe mbuzo umuntu ukuthi yindaba le 3 ihambi

umpolisi walesi simo lesesuke sinzima. Mase ngithi mina ngoba nomujola uyaba khona nje lo number 3 na. Lo uma kwaphini. So I know salt and pepper no. Ungena u number 3 uma sekukhona inkinga ku number 1. Aphinda ngene u number 3 uma sekukhona inkinga ku number 2. So number 1 wam ngithe umjolo, which is dating phase. U number 2 ngathi umshado, which is a marriage. La sonke esifisa ukufinyelela khona. Abangaphakathi i most ayibonge. Ongaphakathi la emshadweni ufisa ukuphuma. Ongaphandle ufisa ukungena. Yayizwa leyo nto leyo kanjalo. Mase siba nomakhwapheni. Umakhwapheni ke angizombala ezumfana, angizombala ezintombazane. Uzohlala engenazo, engenabo ubulili. So le 3 le. Inkinga ke ngoba manje u number 3 akadingeki ku number 2. Futhi u number 3 akadingeki ku number 1. Ukuze u number 1 akwazi ukufinyelela ku number 2. Into enzeke lana ke. Olimpompo boy mengizwa ngamahemhem cause mina ngihlezi ngihletshelwa mase mina ngizohlebelela nini. Olimpompo boy umfana ngathi ushadile. Anganoma ushadile noma usezoshada noma kwenzekalani but kunomshado phakathi a involved kuwo. Yeah. Mase atholakale kwevideo ke manje noma kwapheni. Lo ngimqambe ngathi u number 3. Atholakale kwi video noma kwapheni. Indlela aba isimo bakuso. Asikhombisi njengesimo esinormal. Ngazi ukukhona into abake bayithola beyenza. Yabo kube nempambo siyokwenza yenza. Ikade ikhona. Yabo isulu simo siqoqa ke owazilo kunjani le dengisho izogizo kuthi kube nempambo yokwenza yenza enzekile yabo mase kuthe uthando leseliluphezulu khona ke mase bashaya ivideo ivideo ke angazi ukuthi bi owesilisa noma bi owesifazane but somehow iphunyukile. Qhamtusho yangena kuFacebook kwangenelele South Africa. Sangena ngamawindi ke soMzantsi Afrika ngoba sihlezi singena. Sangenelela ke yaduma ke ivideo. Manje lo number 2 enguqambe ngathi umshado. Iwona ke manje ususengcupheni. Iwona ke ususengcupheni ke manje ngoba usuaffectekile. Entweni kade ungahlangene kuyona. Usuaffectekile ke manje ngoba ukuthembana kuhambile konshwi yabo ngoba angeke ungitshele ukuthi

ukhuluma kodi la kule tree esikulento siyenzekela angeke kuba ukuthi akakaboni angeke kuba ukuthi akakatholi angeke kuba ukuthi akekho umuntu onjenganami okade ezolikhipha udaba akekho kuba ukuthi akekho osamhlebelile ukuthi lalela wesikoni lalela wemngani nansi into awuvakashele ku-Facebook ubona ukuthi kwenzeka lani yabo igenge ke le njenganami ke le yakhahlelwa yashi nje isencane ezikhulumelayo angeke ukuba akekho umuntu osayenze injalo yabo so manje umfana useyaphuma ke usezama ukuyidefenda ke uthi lento evele lapha ayisilo iqiniso lento evele lapha iyamampunge nje ayikaze yenzeke yena akayazi usho kanjani ukuthi into awuyazi ibe ifoni iphedwe uwe ngesikhathi sesigameko ngabe ifoni isuke iphedwe nguye lapha na uLimpopo boy yabo ngafisa ukunaba kabanzi manje ngisimo sokuthi sisemsakazweni angikwazi ukunaba yabo ngisimo sokuthi futhi uhlelo labantu abadala uhle angisho ukuthi uhlelo ingane zigubazi uhlelo lihloniphekile lolu elinisiqa yabo angikwazi ukunaba kahle but kusakunomshado ke manje osu-affectekile la ingakho ngike ngasho ngathi kufike kuba khona umjolo kube khona umshado mase kuba khona umakhwapheni noma ikuphi le ngingena khona umakhwapheni lesimqambe sathu number 3 kuyonakala noma thiwa ngangena emjolweni noma thiwa ngangena emshadweni kuyonakala nje and ekugcineni unumber 2 lesi umshado iwona uhlezi usu-affecteka cause noma ngangena emjolweni kusho ukuthi ngeke safikeke emshadweni sekumele niyoqala phansi or into lethi esiyibiza ngokuthi i-trust izolahleka ukuthembana kuzolahleka and uma ubheka-ke leli gama elithi ukuthembana abelungu laphana balichaza bathi lufana nengilazi ukuthemba kufana nengilazi cause ngoba manje ingilazi make yawa awubusakwazi ukuthi kuthathe ingcezu lezi uyihlanganise ziphume ziqonde twi ziqonde nje kuqonde yonke into kufane niyasekuqaleni kusuke sekunomaka abasele ukuthi no ngike ngingahlebhuka la ngike ngingashayeka la ngike ngingashayeka la abanye izinye ingcezu zigcine zingasatholakalanga ukuthi zigcine zibalekezanga ngakuphi so izinga lokuthembana lithinteka lapho-ke esimeni esikanje yabo manje olami udaba-ke lana lulana-ke emjolweni noma emshadweni ave mina ngokwami isidingo sokuthi sithi mesihleli nawe senza into yethu sobabili into yethu lena sobabili if izobe isikhumbuzo meme ukuthi kumele ibe isikhumbuzo sosuku oluthile kumele lento le ihlale phakathi kwethu njenganawe makoti wami njenganawe ntombi yami manje uma sizophumela ngaphandle iyona le si-invite khona abantu iyona le sizolinde esizokwenza ukuthi abantu bajaje iyona lento esizokwenza ukuthi abantu baphawule yabo umuntu uwena omfakayo in a situation umuntu angeke angene endabeni angayazi kuze mikuthiwa okuhlela la ngaphakathi kuyophelela ngaphakathi in that way akekho umuntu ongaphandle ozokhona ukuphawula but if okwala ngaphakathi uzokhipha wena ukhiphele ngaphandle ulindele ukuthi abantu benze njani cause umuntu nje umuntu yohlezi nembono yakhe about the situation umuntu yohlezi nokuthini enokuthi mina according to mina bengibona kube kanje according to mina bengibona kube kanje yabo cause manje ziningi izinto esezisengcupheni ngayo nje le video le encane nje ngoba ezinye inkampani ukuthi uyaqhamuka sengisho ngeenkampani lezi eziqashayo ukuthi uyaqhamuka laphana ngizofaka okusa-CV bakubizeke laphana ku-interview kuthiwa tell us more about yourself